0: nakinin bigin na misikola na tabuan.
1: Boy nang, tabo do?
0: Olo ma, tabo mo jahir na igorik pura adung usis tubirina.
2: Ang usikola ha mo at chogo tinang, dok konjo tuguru munui, anso di MBG honjo lo karet dohot sawitay, sabatay. Ang guduk sehat chua-chua na tay, ahamay nang bujahir, rondang rapsup guleta ari-ari o ninang.
0: Biya macara na ayay?
2: Geratis pupuk, geratis ubat-ubatan na, geratis mambuak boru sa kalinay.
1: Ah, tandu da jo.